kine luce sharcho mar shebati senik luce ti mege gi lugu lumbu gyugu yang gi chene ra de che luce ti tsikzem re ne ma zo yin ge gi ubung ne jo chuk cho su gyo tang chi lu ne yar dun gi cho su gyo ge ji ji lim rim na mo to cha ba ra che

Xiam la lu xie, nga zu Zhonghua la ga xin qi qi ba di xe neng kari. Lu xie di Zhonghua yi se xie qin bu ro ga zhuyo kuyo xin cik dan kan ki cha ne nga zu Zhonghua miri ki lab jin gya dara qi bie zun cha gui bie gui cha ki gyur gu dian yu.

Miguel Nirishin labji pojuru yongwada nganzo chobara Nirishin gyundo chobaye gyundo tetabu ni nganzo luyang la tenne dulubbu yodabu gaji da tona tembe tuzu ni tatu tungchabe nawa kyangkyang yongwari tadengi gyedun tujin la ya miksu kuti shubye tuyun chuzu jikrin gizze lezenti yine takaraya jukdi la nyesu nganamzo lezenti jukdu gyesan yudun la ne tangnangwe jujing medo jibye sungshe di senpa gyuje nganamzo lezen 다가응에서 조지야이 현재 계단 뒤진래야 저시들이 쇼주인

0: kirang chikpo nang liya shukbe ge.
1: Kirang kime nang liya shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se cha zhe we ge.
1: Kirang chobo na lian tu ga zom na we ge.
0: Ngan zui li sen di ki nam bar mo zar nye yang ki gyab chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
3: Mo tu sen ta.
0: Kyu wen yen bi lu yang.
4: Kyu wen yen bi lu yang.
5: ngamane thande phara mige chi samje bara dungyu da samje bara ngozar re re sat tu yore manzu thande tu ju dir mu thu ji bangara shumi nga dun du kyu ni thele ma we ngozar tu tu bara bebung chi yore shamla ya gu ti shu be song xie ti ni zek shuo ji be song xie ti re song xie de xie zi yi ne le ri wa da du shu sun shu ki king ba tin de chi re shamla nga nam su zek shuo ji ba te re ya sen na

Chongsep ki tuzida, Xiangzhong ki wenjia, kangxi yinna ya, changma ni mege ki rilong rila, changme mege ki zidu chunpa da chigiyo re. Mege ki rilong ngamji denpa ta, mege ki tamgyu ni misim gyuwa tinta chiri. Xiamla, kirang sa tu zheden tu dir wang shiba te sen nang gyuri.

ra do hyo ya ji song ne nor se ne ser chen la tem su ba da dar bu mo lang lu de zhong jiang san ru ba dang xian gan neng tam ji lu ser jiao nong ne bo de dao ngang de ni jiang le ba ni de song wa na lam na zhen ge bu xian luo nam ne cuo song wa ren ge ti de le ba dang lama orjin pe ma ti ser ji dur ji zhen na pa xian bu mo ji wo le ya de song chang yang jiao long ding de ra xian nan wa dao jie nyong jiao bu mo ge wa ding lama ya dang kan ruo san xin na ru bo rang zhe yan de dang dong er dang yang san ko na dong wo ran neng yan ne dong lu jian na wa san to nan che wo ba qia yan zhan yin par man zhen bo lo ren na a te den zhen yan che to sem jie ren mon de ji nan ka lan jian neng zha sem yin ro bo ngo wo de to na san jie qu jie ge ngo wo ran yin tu jie san lan zha ge san ran qie la ma xi yin de cuo wa na dong sam nyo ryang thob ji mi den en drama en jala dong man kho ro jam so na zho ro de pung yo ba na thar lam ju la ga wa mi den hung de mi ji ma la dam bu nying da yo ba na ji ze dam bu la qu ye qiu bu mo pa dang char si ne nga dang ge jian zha wa mi jie san lo de qu ni yin ji ze sheng zhou 就把松得得三个年嘛啦浪落拿的一二次级对亲七三观咱们啦第二次慢慢车就把浪是有不对了吧得拿松的话起码也应过那不就接接应都和你这你要想哦总体要等总体级他要接二卡就你的就不准不浪漫就 사전 총거 공아대 남돌 르마파파르 충절와 제외 펠레메 도세나 효족게대요 번증미 도르지 금초라 세등 서등 제와삼 대삼 마연 철도예 자등 거더 최동상 뒤마와 바더 쫄려효 김마르 뱀마 체체제인 동화 당보 정내정 나자토머 닌제걸 섬더즐린데 마이통 센젠보토마 본레시 잔더보토마 남라시 담데소 마제 예일성 초르무 예일라 덴라쇼 지송바당 부모 나르시 르데벌 챵데 말람 데소 냠사르삼 lāma bēmān yōngnē lā ngār mēpā gundai qiāmān chūpā ngāng tō nē sō. Tēr nā guā dāwa cī jī jī nāmār yāp sānglōng tāng lēng tō zāmbā mālām tō. Mā sērbō sēr jī gōchām jī dzē xē yāi tōng wā sāng xiāng. Dzē tōng jār mō pūpā dāwa gā xiāng dēwā nyam nāng jī rāng tāng lēng tō nyār wār mī. Tō rā ngā mō lāma rāng kā ngō tō tō yō jī dūr jī tāng rā wā sēr jī dūr jī dzē ngā pā tē wō zār tsā wā sē njā wū mē zār tār mā zū wā xē jī wō nē tēn bē lū tē zhōng qir jī sōng wā mī tē nā rā sē pā tāng lū sēn ngā mī gā tī chā tē xā tā mā pār tā thā mā rā jī sē wī lā tū pā mē pār sōng wā rā wā tē kā mā sēr jī gō chāp jī nī kēn zō tāng ke ma sang nor jan dor de ni zha la wer ma nam jie ni ma la wo zhe jie cuo de zha wa mei ba le mi jia ye kan de san ji la de lam so da ge de xia ji jie ba san zha nian ba qian bei deng en zai jie sa mi jie de wa le ro de you zo de ce man guo mo yang jie ying ge la jiu san nian xi de jie si ba qia bu la ge bo jiong de ma jiu ni ge bi ni xie zha jie zan li jie ban gu den qi zan ni ge so zha la ni san jie so se la le geng dang la le jie ne nian xin tu dou de song xiang jia ban zi zha qiang de leng ga xie gen cen mo le lin ba tu la le xin wo mei wen nang ne zhi se ko na re ba mei ba jia wu si san long nen tong jie you ba song 下个将我们张能的人不清车当的设计都给我们把握下了各人人在把米天从旧部了说把帕钱那么就用当成三项当不等着我们才没得切把鸡那错的馒头当然不能说让跟客家国说那么采访下一季对人在我们没到门不及着压了等门的把儿角当然跟前面倒个没到那么当的地方行程 Norwich Chad Babe Lang Tommy Parsan Kepa So Natsu Hill Miso
ngamala yi mabde zang songxian, samala abdin chalong songwa la jina, pa abdin doga meto xie chaso. Dar gang dar jina cu matak, donan chorong ka jemchor samba ngimba, na cu jatar goju ngimba ramna, jorwa jor jorso jorwa desa xarwa wo. Dene, talo jar dava ci jorga ngimba, ngar da mandra wa lu xingwar jan dama dar deyang lombar da songwa dang. Nang semni rikwa sasa nangsar doje palan tar drabdar toba mepar nangwa song. Dedu lomong ka ne nyaman charwa tar kik chakta rangka jizok ne wukarpo dawa charwa tabu changde. Tongmu karpo nchong ngowo ji, tandong karpo zungwa xe torche songde. Ma chu ji pakar tangbo yin, zau rakpo nrozung nga lami, go mokar tangka sungwa yin, kor na tancho nchong tong kor, chu na semar karsam sejin chu, po tongchong karpo xe, jiwa luitang rarmi yin, serne panhang ta njiawun chu gar yukwa da. Tema ta mai ko ne lapcho puto karpo par mayo la sam yin cho, nrozung jung yong sungwa toma, ngerlanda mayang goza lamo la por. O ma da pime hong shu.

Ho sa cha go ye ya, khyar dya na me long ten cha ayo, lo dya gar tsi cha kun cha ayo, kore na ta zel po te lo, zeng ran ro yo.

ceche kimmer sanap chorto se. Lumenjak pa dorje gochap gu la zong ne gomser dertso chang. Bonre robje hiarzen chang, nyin genzo tansung nang e napsa sor. Garso ki hlali nyin sam tang dalha verma namje chahipa meton torwa gapsa. Yang wu ngongpo dung xing qirwa gong an jawa xie ke nang, qi wa mulu zhojin gu wu jing xing nyingha ni tong de. Ma lan de gisar. Zhi ma lu pakar sanpa yin, lu ra guan zho dung nga la mi, ya chap kar dang ge sung ma yin no wo lo zhor wo qiong bu, kar na chap jia yab dan kar, qiu na kar san pei jin qiu, man zhar ji wa lu la yin, san na cha qi lar nang kwa la yaw. Yang de wa ni nga zar wo nga long ne, pa mo gar lan zi pa sa gu jia tar wa jiong pa xie ng song de. Ma qiu jia pakar yaba yin. Zou ra guo pung bo nga la mi, dan do wan kor wo zha la yin, seng jam ta le wo gar ser, qiu na ser jem yin qiu, kor na do jie jiang xi da. Na zi gu jian tan chen kor, ser zi zhu mi so ba de, men zhar ji wo lu la yin, yi song de ban neng de yo. De ce, la ma pe man jung ne ji zha xi mo lam den cek yo pa, sung gor nda tar ga zha lo. Na mung gar men zi xie re ye.

Re temanil mhemba gente ja te pingum jig tengena tonka ge ti tsik kam dengena li song so ke bang epar tar cha tun sam de za song so ge par ten yol de chigna yang shing je de bi si chil zur ten gu ba chil che rung nam chul me la ngo sha thul yin la por ren je de bi za chan dem gu ni na nel yo na ngo la ju ba dang we ken yo na ngo la sil gu ba che tg thi ba dang shing wan ja ru ge chen je mi mong chul ji chil chin su ni li song so ma rung bur ngo la pho chir ge tul so wa dang Wilkin lantern ge ner ge te tig sil gu sir. Samna ma so so ge zikim dang tan gu ba. Lung sil na lung so wa dang thig sil na thig so wa. Tul nyam na tul so wa zo ran ng ge likim ge te chula ji gu ba li. Jeng ge ji san dang ne mong chul ji jil den ma rong ji yang ten kli yok. Ke te rang ni ke zikim kin yin ma ngi ma sin na she te bu ten khu na thom ram hem ba zai de dang thig sil ni ur ji se. Tanita chatra jil den gu men thil thig jena la khu yin zi ri ten ok.

rikpa atalta sungtse tafkin da tak jena pen topi kore. Re zing rupo lenji, chir nyaga lapa na mi lipu yung la gwendam shepi teni tawa yinur tabka di chachan takchul tang, hirab tang semkum chunzin shepi ingin kariyol. Chamre rangika lapa khurjimandakam rikpa atalta sungtik nyambi tisa semchil maashil. Ma tarmar chirnuga jisa lepi chechung la ngipi zivche njirwa chenbu mandu ying, lepa ga ngse chapung la tenjir sarchi chen nipa hachang chenbu yol. Jindanga tsoyi tula shamsil che duenchung ngapu ndar jenchung shi na da chiranga lapande lhar yung letup so junde pentu chenbu yu sir. Chigin jina nyakha suyini lapa sowa. Nyakha tang sirig zhenja chepar chekwi na mi lipi rangjin ga chun matapi gwingi ga tsiltir di omi gab samba yi shikpa di yin sir. Di chaka nanga tsiltja chaki nyung tartungwa tang nengu nipa chirartungwa. Lagpar da jenba sobi shokhanga nipa tunja yul. Nda lagtar shatab kandang ogisirdi na chenrig tang tanbi zachi lamtun tar na zangkudir nyakha tang arni tsam suyuna lagkang mangyunga tsenna ki samjani ngabda yawar tsamla chundzun shagu yisir. Nyi litsilka lapab devr sungwa. Litsilja litub jipar shepa maasil lapaga nanggal thobjung tang jenghi dasuk shes teni di sorti yazig chir tang ni hitung nyamgal tang ruwa tang arigpa tlurun jirvi nyankha chungtar tunggu yul. Da lagtar shatab kandang ogisir na lepar pembi litsil rigzi yul di ngandun rangnam litsil yukpan ruwa tang teljig shelpa gankur zhomba suku zankur rin nyungtar yung karmar jara ngabji rin sha gui la khitsan na gelcha khul tab jing laji tung matapi cil tar jing chung shil gui khitag chewi war tsam li cil dana huanchan ni li cil mangzha yobi mala lhagpar tsam sir dani zechul li cil bolu gar gadang shabdu chapa tiglan zgpa sukhti dala lipu ngilchul tang lepi samlo nika nyam tashi gui hung lor tse dham matapa tang lapi nang tungpar jirvi churan jong khin namla mngisil ji chambu yo sir Хэжунг лицэл цупрын дэглэн шэпа дэн дэндэг нэлпа сууюл. Датагна лики варсэнгни чамчимдэн руа дэн. Лика туэкэр нга цэм лангкул ливаабдэ гумба пуа суу дуэнчунг нэнгу цэмдэ дэнэрэн бру инчунг шэджэнэ хэнтэ гэлчэсэрэ.

Langkor ki lakir meji, nyingyob siyamu mekwenbar, kangdo jidyudu yelkyu margyu le tona mechebe kalwa haja mangla. Jimjui sheje uiwe kalwa genbayang tewe mang. Merchung senbar chakchum shurwe yebashi ki, lamjang ki yurge nangtu ngubyo chokshin, lakson ki saru yewe kalwa memashi ki bongpa kuyushintu. Tsamme du shurwe chakki rimu rimshin chakru yede, yayun chechene chechir, lupung yeyun chakki chomurtim. Godin lokbe gengsum lokor ki koloji karu deyte parmetu kowani, Shedan Junaji Mutuitu Dunla Yukduyi Hamsim Chewardu. Mi Sumne Nga Nga Neju Junne Nishu Nishu Ne Sumchushin Shidu Lam Yitu Jimjun Tungyela Sebe Demuwa Chokzang Kajewadar Changa Goyujin Jishi Tongduyi Miksung Rikrija. Masi Mema Tini Gawai Kurki Nishin Uja Yache Ngojedu Yurwe Genbu Gogar Shikrila. Jigbe tebe pujun tini lulun genputi cao yindu. Kimzang ki chi tang jorgu yi le tu su tang kang si yang mikunbe jigdin tu durgin yun yang. Ciso le yang ziwar zinbe jowati semyu le tebe tungin di suibzi. Demu wei cao camzir gi ya wei xin nang ki pabu kien tu sin xin. Linzir daxin nyamji nyingji wei sir ki xin chi changlam jimle nye wei genputi. 这位乐颂性的叫龙给叫恩赞丁区前面这些给看图加马图班松尼查瓦斯图我是马将给乐会蓝蓝切进参面同的动位真珠年多别浪阔西迷茫给空性丢你刚松乐阔给看图电视的天母巴士浪的演员温秀本米了对心捏出了舆论起劲的 Masi lukma la mugu bar panki yukbe chi nye ki chahu di su xin. Ti kar nyinggo xiamu ma kunbe, go cha lu le kunba mui me shi. Kisi genbu gogar di, jie le nye wei garcha sum ki lukma ju zogra par tu en zam gu yu ci. Gang sum lukur tang, chong ju langkur ni dong tu peke cawa ji gya mi si jin. Rin je ki milu rinpu chir, ji yir wei chahu tang. Chorpo bongwe ngwe so le lo yu le debe chong gui chong ka la si. Dio ham tang, tsum nang, huyo yu tang ger ju yi lu di, lem lem gui we marbu lo ki deb ju gara ngang gu che mo to be, chi so ki chong gui di chong wa si. Yun dong ki tu zu gaja gara guk pe bar chur si. Nama kur lu nga chi rinpa se we dro lam di, rang lam rang ki nyi kin, cha le tuan zhub le ge je tu zu dar lip nye ba dio mi sa. Jimjui Tungin ki nang cui dir, jibie jikzui le dokzi dangwe nami zhongwa reje mima ken su yu ang. Yun tong ki ngang gu par ne, ta su lo yu le gongbe ciso ki ruse di zhongwa mayi nam. Mi yang war yu mi ta nang mi ta ye chi rabga ru jengbe lo lun genbu le che si bie. Kun zui jik yirwe ngui yu ni cui di tima nye du tang lin che kakbar kyur si. Yunba chongde kage mor, jimjui nyendobe lopdun nakibye longla gurdi, shidu lo marjang ki jiksu zashin torne nyokyu chegen tang, nyengo xiamu kuyongu xie jige chinde su junju yinna yang. Yarse kalwa di tsur jimjui lakien mebe kar, tando yindo kabu gomu luchi ki zekzi ki chongze dian mitekwa re chudi, yirgyu mardu le dwe temu tang sab nembu gorwe suyoga ngamune toryu. Tsenri benchur ki peke chong tang chong sib, yulung tang yulung suzu, yangta lewa chitong ki chu yang nyoma jewe xiong lam qimang ne qiyang su pide, jizu koryu le dabdi kangli zhung yubi. Namzi laso chewe chu yi kolo jutu, jimju jikso ni denja ciso songwe kwoja tang. 차고 년가 곡배 라가 임바 마제바 나쇼 생남소 공토 린게르 년준 슈브니 덕시 주단네 지비 롱마타 응구 지비 뒤좀테히 디링키 좀리 가절레체 슈삼 다시기 린게네 응절레제 셈바 토치